no yin ni bebi sumi na so ko ni esi ma pome ja so sa na oye osisi a ogwa fwe ogwa ogwa ogwa u se ben ku ni fa e bo eni atoya e bi ho ba bo o ti ya wo so no no he's more than able he's more than able ogwa fwe

na ọmọ bẹ Jerusalem na ọmọ yẹ aduru ha ni sa ẹni ti komo didi mu a ẹna Yesu ọ kan kire na suafo mienu sẹ monko monko manim tin I say monko manim tin na akura bi e wo manim ẹni ti sẹ mo duru ha Mube hunu se, funu mumba bi. Aya mantom no. Aya chichire no. Ewo ho. Na mongwe. Na mongwe sane no. Enfa no mrem. Hallelujah. Ase mongwe.

konkwa sane no na mo mfa no mbrɛ me ereti na sua fo no so eye sa na ebra wo mo ko no ena o san ka kire wo mo se samuko na mo ko hunu afunu mu ba no na mo ya se mo sane no na se obi aka kire mo se adan ti ena mo sane afunu mu ba na on kan kire oni ko no se ni ho hia emma kristo oni ko no man kan kire ne se sa afunu mu ba no ni ho hia emma awurade na se mo kasa obe ma mo kwai ama ma sane amen kesiye pa en international fo no ko e na no kwasam bible say omo kodru ho no said yesu kai na esa na na etie omo kodru ye no omo hunu se ampa afunu mu ba no ya mantam no ya chichire no pampi e wo mfichire ba bia na ewia abo afunu mu ba ya chese why emre utimi ho se funu mba no na wo breyie because condition na wo munu nenye ya mantam no ewa wiam ewia bonusa why emre onya duani bia ni onya nsu anka obenom pa nanso onya nsu bia no why emre na ogina wiya no so sa na Bible say Abra Asia for no yes say omukwa kosane afunu mba no ehwana nipa no mugina gina ho no ebika say eh na afunu mba no mode no ko he mo san sana de eh mode a eh fa na mode no kro munyina ho ansa na asemo a Yesu o kan kire na sua fo no ehwa na sua fo no omo ka sa asem no se ni hu hia e ma urade ampaso omo ka sa no oni kunu anka sabio ehwa na omo akwan se ene mo mfa no nko ene omo sane afuru mu ba no omo ye de I want to break Christ.